같이 헤이 머리어라. 에레레가 카라가 기약할 때 베테로프와 히네 마을이 토코 이테어라. 레이라 때미 히마요 하 기약할 때 에가 카이 하카와에 노호와 타후와 네이무와 이토크 바로바로 에미 히아나 에미 히아나 에미 히아나 Kātangingāro i mataka taka atu ki te hoki a ngā nui ākupe. E taku nani tāriti. E noho pū ki te kōpū o papatu anuku. E noho pū ki te kōpū o hine nui te pō. E hikoi tō hikoi ki te rerenga wairua ki te kapa wairua. E haere, e haere, e haere atura. E te hungara, morena, morena, morena ki a tātou, katoa. Katima tataku kōrero pēnei. Ko wai tēnei kōtiroa tāhua e tūnei. Ka moia kairewa i te kuini o ngā puhinui tonu a waimirirangi tapairu. Nā rāua, ko haere ki te rā, ko taka moana, ko te ururei, ko te uriha pāinga, ko te rerenoa, ko te oki, ko tatiana materoa, ko te rimatakuira, ā, ko ōriwa. Ka moia ōriwa i a kākā mita morunga, kā puta, ko Francis morunga. Ka moia Francis morunga i a painoa mapi kingi, kā puta, ko Maria kingi. Ka moia Maria kingi i a pīranuku, kā puta, ko tōku māma, ko tuinuku. Ka moia tōku māma a tuinuku i tōku pāpā a James Baker, kā puta ko te kōtiro a tāhua panguru a papata. Ko ahau, ko Shelby te atawhai tuikupa Baker. No reira, he hara te kaupapa o te rānei. Ko, te aho matua. E rua ngā wahanga o tōku kaupapa kōrero. Tuatahi, ngahi tōria o te aho matua. Tuarua, te aho matua, inā e anei. No reira, kapeka atu ki kaupapa tuatahi. Ngahi tōria o te aho matua. Mēnā horekau kōhanga reo, horekau, kura kaupapa. I te tau kotahi mano i warau waru te kaumārua. I te timatanga o te kura kaupapa tuatahi. Ko, hoani waititi marae. I rapuhia i ngā whānau i tēnau kura o hoani waititi. Kia tupu e mātau ngā rangatahi, ngā tamariki. I roto i te ao Māori, ano hoki, te aku i te reo o a tātou tūpuna. I te mutunga o te tau tahi mano i warau waru te kau. I te tupuranga o te kaupapa, o kura kaupapa. Ko ngā mahi o ngā tōtara haimata, kia kore ngaro te kura kaupapa i roto i te ao o te Pākehā. Nā te mea, ko te tikanga me haere ngā tamariki Māori katoa ki te kura auraki. Nā te ra, ka hore rātou i tā te kōrero i tō tātou nei reo. Nā te mea, mēnā kā rongo ngā pauako i a rātou e kōrero Māori ana. Ka rongo, ā, ka wepuhia. Nā, ka peke tātou ki te tau tahi mano iwa rau iwa te kau mā iwa. Te whakamanahia tūturu i te ture o Aotearoa i ngā kura kaupapa. Mai, te ture o te mātauranga. Nā te rāture i whiwhi ngā kura kaupapa i te whakamarumaru. Ano hoki, ko te pūtea. Ā, i hangai a rātou i te ingoa o te aho matua hoki. Ko te tikanga o te aho, he aho, ai, he aho. He aho ka whakamahia e koe kia rāranga kākahu, kia rāranga korowai rānei. Ko te tikanga o te matua, ko ngā tōtara haimata te tuapapa o kura kaupapa, o te aho matua. No reira, ka hikoi tātou ki te taurua mano rua rau rua te kau maono. Te aho matua i tēnei tau, tēnei marama, tēnei wiki, tēnei rā. Inā e anei, he rere ke rawa te aho matua i enei rā mai ngā rā o mua. Nā te mea, ko te tikanga, ko te aho matua, mō ngā mātua kē. He kai arihi, te whakamōhiora, he hara, te kura kaupapa. Nā, ko ngā raukura i ngā wā mua, ko hore rātou i mōhiono te hea mā tāpono rātou. Engari tonu, ko te aho matua kē tātou, ka noho mātou i te aho matua, ki roto, ki waho, ka kōrero i a tera, ao te pō, pō te ao. Ko ia nei ngā hua o te aho matua. He mea whakahirahira tātou, he taonga tātou. Ā, inaia nei e ono te kaumā whānga kura kaupapa o Aotearoa nei. Fū, te mīharo hoki. E ono ngā mā tāpono o te aho matua. Tuatahi, ko te ira tangata. Tuareo, tuarua, ko te reo. Tuatoru, ko ngā iwi. Tuawhā, ko te ao. Tuarima, ko ngā āhuatanga ako.
tuaono, te tino, uaratanga. I whakaako te aho matua i a tātou. He mea whakahira tātou, he taonga tātou. A, e tika ana, kia ngi tū tātou. Koia nei ngā hua o te aho matua. I o tātou reo, i o tātou tikanga, i o tātou tuakiri. A, tō tātou tirohanga ki te ao whānui. Nō reira, ka whakamutua i taku kaupapa kōrero pēnei.

ngā marae o te moana. Mai ngā kuria whārei ki te awa o ai rākei. Ko te whare nui, ko tama whare ua. Ko te whare kai, ko whakahinga. Ko te moana, ko tauranga. Ko te maunga e tū tonu mai, ko mauao. Ko mātātua te waka, ko ngai tama whare ua te hapū, ko ngai te rangi te iwi. Ko te kawa, ko tau utu utu, tū atu, tū mai. Nā toroa ko ruaihona, nā ruaihona ko te hinga o te rā, nā te hinga o te rā ko awanui ārangi. Nā awanui ārangi ko rongotangi awa, nā rongotangi awa ko rōmai nohorangi. Ka moi ā rōmai nohorangi ia pai whetu ka puta mai ko te rangi hauhiri. Ka moi ā te rangi hauhiri ia pūkai ka puta mai ko tama whariua. Te whare tūpuna ki rere atu kāhia marae.

taku aroha, hio mihi. Ki ngā poi, o te piriti. Paki paki, tonu mai rā. Paki paki, tonu mai rā.

ngātu o tēnei wiki. Kua rongo katoa hau. I ngā kapa e mea nā ki ngā pakeke. Me haere te pōti. E taku iwi Māori. E tōtara wāhirua mai nei tēnei wā. E harai te mea, ko tauiwi te hoariri nui o tēnei tau. E ngari rā ia, ko tamaroto kē.